0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Thought I might love you again.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: The music of Stanley Clark George Sook right there. Song going out sa lahat ng mga sweet na mga babies. Snacks. Especially mga baby or babies.
1: Mga baby.
0: Mga babies na pinagsisilosa ni ano. Mo. Ah!

5 minutes after 10 o'clock the evening. Welcome to the second hour of my show. Playing the music for you all the way to 12 midnight. Inabot nyo na ba yan? Ano ba yung year yan? 1987. Palagay ko hindi pa kayo pinanganak niyan eh. Para si Des lang. Des, anong year ka pinanganak? 2000? So ngayon eh, 26 years old ka pa lang. Nako. Gusto ko naman yung mga tipong 28 years old. Masyado kang bata para sa akin. 6 minutes after 10 o'clock.

0: dito sa song na ito. May nakita kasi ako kanina sa GC ng ano, ng Desire. Sabi ni Des, How Can I Fall? Eh, tungkol niya tayo doon sa isang song na pinay ko kanina. How Can You Fall? Madali yan. Makinig ka lang na makinig sa radyo, mafo-fall ka. Lalo na sa programa ko eh. Pero iba yung iba. Yung iba yung nangyari doon sa isang kaibigan ko. Na-fall. Nahulog. Nahulog bago binitawan.
1: I got a song coming from the Beatles right now.

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.